kambila tena sante tambile uwa nini moto mwote akoka apresipite na kalangiri dato mkulu apesa randevo ni wana mwana na imoto.